ni sa ga ma da ni sa sa ni da ma ga ma ga sa pi ya sang ge le re pa che ga ma ga sa ni sa da ni sa sa ma ma ga sa pi ya sang ge le re pa che sa